0: enka sa enyamransa me a ne yiri Jezebel tu ne fo a o yes se magia ma wo no enka wa kwanya bebre so ba ka che ne yiri se mame tu wa dwinim we di anya hwe se na bota ka sa kire me a ene ma me ntwa so na asase ne de ye wo bebre wo ho
1: o ka che ne posa enka me
0: mo
1: bebi
0: me ma wo bebi
1: eye papa mo is lego
0: so
1: is lego me de be ma
0: na I like the way you nabot. Yeah, papa, some way, anytime you are bakaino, and some by your inform for by your bakum, you know, be a son nine in num there was a some whim. A chiller nabot to dim pursua or ye, and a chiller nabot say ye the bibi shed and sa, quen off as ye the okita. Ya de a maya na se, a busia japa de mana, only missani or eden okra. A general will be your henny. Obedi nyina ebusuen sase nyina obeton oman sase nyina obeton onvaru obi a wo ya odo ba famra kwan so ohun e kire na bot nimpesu enema ba ye portion ba ye 3 4 5 bi a e kire na bot ni su but e ne ye ntimi mba ho na mom ye kase nyonko ben na wodo wan den abono ena nia oye eye wode na wasore no egwade oba frafranto kwa na owi a oba kwadi nkuni mama
1: kudum yes
0: oba kwadi nkuni mama anense bi to David okwaji obi a oni bi ohieni obi oni bi na David wo nwai bebre hwe neta kwenye ofa so kwobu ni be ase meme asamo ya wukan nkomcheni odifo mikro wem Dabi ensi
1: nipano
0: kadia ma yeno no na David shase otwampo ma yeni se na enkom se netan se ene nana ebrade sum kan jo se eye wa David benye nu hu ni adwene Bible sim osunsua na tariem okronyame enim na osrai ba na bot Jezebel, any your friend say Ahab. One more dear woman said the one more year, no, a ye mumu ye, a ye yamanasem. Number one more genesem. To me, I win yano. There was a way you no, no way you sooner. Yammy the two me mouth for purpose.
1: Sure.
0: Yammy or the two me mouth for purpose. Says seven impa for one impa mobine for two impa. Now, why do you? Aya school time na enwun bia to se we die wie aka won sonhwe we die wie aka won sonhwe we die wie Ahab we kuma wie aka de ebeba we kuma wie aka de ebeba na Bible se hwe yes na asem ne nu nu ewurade se ade na mo hwe mo gya tene ne gusa
1: oni bie
0: papa asem we ya ye ke be sei obi dedem so o su no di obi da ye no no oni bie oni bio o kama funo wan na wo wie ye no se wo kwa kwaji wuwu a wasa so kwofo bi yosafat nankasa se according to Bible na je se aye na kunte o se ne hu nimpa nto kan yo so mahi obekọ na se adwene be no no o ye o hene o yi na tare ye Odi ma se je eden she.
1: Ano so ye
0: be. Bi so won se adwene ben. Sometimes obi kodi ewu a na ntimpani se okitire kodi ne meko. Na abua ponchireni e ti won fifire. Ye kese ntira meka se sansem we papa se ye de ban ye de gina insani ani a ekwensemfo ba ko ba ko be ye num. Na nyina so wo so a ekyre. Ye kese obi de prison. Ebi anyonku bi odi ne ho bo no huntia ye wo Ahab nyonku fu bi owa wo do ho bo no odi obekwa esem di boni okodi ne ne da enu anu oba ho nye den onkan kire wo ba ye ye ka spiritual side na ye ka spiritual na nyame di aba physical di awurade wa je firi wo nsem no awurade be ko wo kwa ma de ayi wo de ne ya je no a wa bo ne ma ne bi o ma nye mpae bo Bankiti sien wo sinketie ne wo sori a egwade be ko amao. Ewurade ba ko ama wo. Na Bible say Ewurade dada Ahab. Look at the baby odiko fine. O se me probi na wa kwa hye ne nkom. Me ma won kom hye atron kom hye. Na mo me wie ma dada Ahab na eden akọ. Na se social media no bibisa. Insu ye Friday ye ba ye. Na obi bisa prophet if no wa hin wo mu ehu ana e tori bi ene nyame die siewu Ahab ewurade sim enkom chefo 400 won yina asin na na yedai ko na obedi nkonim won say your officer bad and sin it mu and sin it him say eba na say na enkom chefo yina ba nsam ba ko na no waka na ona question say into obi e ni obi o
1: ya dey say kwan no so every presidential candidate been na akoko ni nkosu ya asa katwa ya yi dey bizar bi na adi e befa aso ye didechi yenye di wachi na ma bi ba ko ko kan no so she se ndi pa anto amawa na me dey osura bofo beba wa ba beto amo danu ni nkosu ya ni nkoko de ko fie enya asem katwa Ghana odi agura
0: ndi Enti na Ahab na Ogiria na asedenkewrade se Yosafat o ye smart na ni ba ne ho so se woni obi na ma woni mbra ho so na na ni ba ne ho so Bible say na obisai no se aka de aka no ono kura no from the one obekro him on she me won kom papa da na se wo de oni mpa yenye dan yenko fra no mbra he se mpeni ka semye si ahwene eti wo mpeni anim a ebi nya den enyira enti wo de onya kura akofra ne bra ebi ade se me so me first time me be den me be tie ne nkom hye na hwe ni mpa no so ye soma ne hwe influence okwa no ka kire ne se papa wo nkrofo ne nyina de ato so se fratai wo nyina se nkurum de baba se wo nim na okwosesa wano a adie ni ebeyew sie nkomhye ina samokan si di onyame aka no ponu ana meka obaye oso ohini kweya wukwei owa wo kwa wo mba na ono eho ne asema na yem yesɛ obi ti fansen Yosafat otumi impa wa ya ka asem wei wo na wa bisɛ ne akofa na aba ena wa bɛhyɛ nkom sɛ papa yɔ kwa onye dan ɔma na so de na kote ma ho se sha bi so ho se adwene pain itin mu po be no nyanya ode ma ho se obi kukuru sika de ma wa tin mu po ben e bia na de te ye kire no e ya sam sabe
1: ba ne so wu no
0: ba de so wu no ewurade ba ma na ku no ba de ne nyina mu na ewurade o ye na adwene se nka odoje odo wu ne kwesesa obi but hwe ntoko ne mu no hwe Yosafat bra ye sanan se wo mu hu se o sha akonta wo mu nim se Ahab na ono a na o se sa akonta because na wuja fo so wa disgusting ho se obi on ka che se ntokwa no o jinam but ni nim pesu na eden asesa dressing no wa si sha no ho but ewurade se hwe be bia akwa no tu jan no o so o tu ni keke o ejen no na nnam nim pani mu a na ko wura Ahab ni tirim na ono a tem aka sa mo fa mi ha na biribi a den akamen anadwe yempa ya ye bon obi biere waje obi bi de we sisi wo kwan bi so de we bu wo kwan bi so woni obi abrɛ woni na ye dwuma woni na som wasom no ewie ye no tua wo ka bone ewurade enda anadwe ewurade be sori ntokwa no so eh se woni ma bomodi a se waje obi ade aka kire ne se frɛ no san ropa me de be den me de babrɛ wo papa emumuye ni abrabɔ musu a ekɔ so nyina efidie o me se matena efidie so akasem me ame papa nua me papa wo wo nua baako ena ne yire ena ye ntimi nka se ebi so a na enim papa ni wu kwen ofa so wu ye na obi ante ase because a dan ani ejapade
1: ye kum nipa
0: ena wo ye kwasie ni no ena ne mba ne baba ba ko fa sekan ena odi to e wo wo ye bibia wie ye sie ye ho no wo ba ka no tegu no so sa na sekan ne hye no ho ena oyi sekan odi to na no no ka se so won kra bia e kwa dedin na mum so bi na ye wa man fa sekan yin to fom fa kwa kwasi bra bedin kunim ma mi be ye yeside wie be 3 weeks busumechi wa ko obuase edwedie wo obuase na oba back of ye krom papa ka ne nam na ma mi tigeti na no we piamate ni na we bie gate na wa ton ho atofom
1: sunne
0: na wa tete sa nam wa tete devon is ma mi andan wa kwa fasa ma beto me so na ka ne mu fo nyina di adanse se nya accident na si ye wonim de ba ye ma me no ono so anka nkyre driver ne se bia me yem anase bibi na wo kro police station ahab suban bi nimpa bia ba fra ye mu look at accident e si ha obi o ma ne tinka na anka na obi e ko di ne mako na de ne side den aba papa enna na jitu mi biara wa seyen
1: na edu no so
0: ah de edu no so na urade be je na kwan de wa ji obi bibi urade be je na kwan de wa mo obi suno de wa mo obi chini soa de wa mo obi bre enko obi sim we du dada me sim ko obi sim we du dada enko obi ayeye dada wa mo obi amane ma eno ntumi nhwe ne ma all that because mo obi de aye no anadwo urade be kwye kwa maye anadwo urade be tua tanfo ka
1: Lord.
0: Yamemwao. Nunca ya hu. Adumininti. Amen.
1: Amen. Where do you direct? Kobon paye mo bi na mi ka chen se. Da ya mo so ni owo da ya mo su wo fi ha. Nya di obi abe wu. Na ni edu ni so no. Bon pren tu obi aso. Ni edu ni so no no an obeko. Be info ni bitisa. Be ye na ho fi. Edu o mo so no ma pa tu obi so. Edu o mo so no ma to. I have ya ko pre di ato. De o sha fa to so. En so amfa. Wa ko kun ni kwa de ni radi ye ni wo. Samle ye bon pa. Mi ni me bi a wo di e sha. Mi ni mi ni a wo pre. Mi ni mi ni a wo dani. Mi ni mi ni a wo ye. Mi ni mi ni a wo se. I will feel her.
0: In the name of Jesus. Be
1: ye. And ni pre. And to me be. Aye aye. Ya bompa, kase wo yesu de, kase wo yesu
0: de,
1: ena me bompa,
0: ena me bompa,
1: e radie,
0: minke binche,
1: nanso,
0: ebinu ma sore,
1: etiame,
0: e wo chunshu,
1: e wo hunemo, bompa me kumi,
0: bompa me aseme,
1: e radie me bompa,
0: ni
1: wo die ni, ni wo kurem, wo yesu de,
0: me bompa,
1: e radie ano pe, o